fawo kulu cholo mo winye lor folo mo lor kangolo mo bolsi mamamo sango monyo lo si we.